Ito para kita wala ka sa rin may kasari ba ong sportif po sa Maloso, maloso, maloso, okay. Maloso, eh, wachos un comercio, hindi ong sportif, ha, ito.